0: Umukenyezi iwacu.
1: Ibihe bigoye Burundi bwaciyemwo, umukenyezi yarabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi.
2: Ariko ivyo umwe hariko nka inarugo umuvyeyi imboneza ikambere n'umwana mu muryango.
3: Umukenyezi iwacu.
0: Umukenyezi.
1: Ingufu zo kurengera ibibazo, bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zoba zavuye hehe. Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijanye n'ubutungane bunywanisha.
3: Umukenyezi.
0: Ingiro action.
2: Ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri Radio Indundi Culture. Ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igihe cy'isaha 2. Ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu ni guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45. Ibyo biganiro biza bigasubiramo kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 2 n'iminota 15.
4: Kuva mu mwaka w'2023 igenekerezo rya 31 myandagaro, Uburundi bwama bwifatanya n'ibihugu byo muri Afrika mu guhimbaza umunsi wahari ubuvuzi hakoreshejwe imiti kama. Ikivugo cy'uno mwaka ni duteze imbere ubushakashatsi ku buvuzi kama, kugira umuntu wese muri Afrika ashobore kwivuza bitagoranye. Hani wacu mu Burundi biribonekeza ko abavuzi kama biturwa n'abantu batari bake, bikerekana ko baterera mu iterambere ry'amagara n'imibereho myiza ya bene gihugu. Mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi, harategekanijwe urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza umugwi w'ubushiranganyi bwo kubungabunga amagara y'abantu n'umugwi wo mu runani rw'amashirahamwe y'abavuzi kama mu Burundi, ruzoba ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30 myandagaro uyu mwaka ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Ngagara kuva isaha 8 z'umuhingamo. Ibirori nyezina navyo byo guhimbaza uwo munsi wahari ubuvuzi hakoreshejwe imiti kama bikazoba bukeye bwaho igenekerezo rya 31 myandagaro mu kigo cy'amanama King's Conference mu gisagara cya Bujumbura. Dushire ingufu hamwe mu gushigikira ubushakashatsi, duteze imbere ubuvuzi kama ku neza y'amagara y'abenegihugu bose. Ubu ni ubutumwa muhawe n'ubushiranganyi bwo kubungabunga amagara y'abantu.
5: Uri nkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga, kungura ubumenyi bwawe no gutegura kadoza kawe, ntushikwe n'akakaryo.
6: Ikigo cigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira bifuza kwiga imyuga itandukanye muri uno mwaka wa 2026 ushira 2027.
5: Iyandikwa ryatanguye kuwa 4 myandagaro kandi rizobandanya gushika kuwa 30 myandagaro 2026.
6: Mu kigo cigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe.
5: Mushobora guhitamo ibisata bikurikira:
6: gusudira,
5: ibijya

wambere nwa kabiri buno yanwali na nzobo ni ma Alexi na niyo ngabo jibe iradukunda Fabrice Nkurunziza Terrance misigaro ngaho mu rubuga birungo mu kinindo makadona isa wangozi ngamugasekebuye cyo muzina ndi kumwe nayo Elias

0: Akiru ni munywanya lo.
1: Mauri.
0: Baramutse neza.
1: Niwa mungu wa mabukwe butini ngaha mukira.
0: Eh, waramutse mure.
1: Ah, sana kahengwe.
0: Sawa sawa, igitondo ciza kuri inde.
1: Reka mere kuri wewe nyene mpaye muru.
0: Urakoze cyane.
1: Niyo yari ku mudanda za ubusa sangaha kumasa. Kamone yihuye ngaha mukira. Kamune tiyeri mwene wacu yupi mwene wacu le kamune dezire mwene wacu ay Tanzania no ubedi na biriku kamune nyawe we ngaho nyine mu kirari ansa ci warahenga nti kimuga imana ntanzigo kamune nubasi kwizina ya nkiteye kwisanga ibitete n'uyo Claudine ki gitondo cyiza kamune n'utereste kumuhuza igicondo cyiza mu gisa mu kirari iki gicondo cyiza mani mu kirari gicondo cyiza none aho muri rusangi ingenda nyo zindi ndi kiritire zose iyo ziva bikagera ku gicondo cyiza
0: ndagushimiye cyane
1: akaririmbo ndabira kaka mikazi musaza kabahimba
0: sawa sawa Leka rero tuve ngaho onye ku kirari duce du simbira hariya kwa Siriro muri Amerika ndagwe mwaramutse Siri Allo Kumbura ubuhinga ntiburiko buravyorosha mukanya arashobora kugaruka Allo ndagwe mwaramutse neza
1: Mwaramutse neza
0: Umeze neza nawe
1: ndashimwite
0: turiko turayaga nande
1: ariko urabagabo izahati mukinindo
0: nizere ko mwarayi impore ngaba mukinindo
1: atwara mukinore kwere turashimwite katugira tuje kumuhimba
0: sawa sawa makuru y'imisi none
1: ni impore kwere ndashima
0: aho ni byiza cyane gose igitondo ciza kuri inde
1: uwe n'umuryango wawe mkembona santo n'umuryango wi kongore n'umuryango wi Makiyabo na Yesu n'umuryango wiwe. Amenyesha amakuru yo kwiyora indi ni kristire n'umubyeyi wayo. Igitondo kiza bikora bakabisa hacha bifuriza igitondo kiza.
0: Sawa sawa ndagushimiye. Ikamu
1: n'umupfasoni wanjye ni usenga Iberine ari hariya muri Butanyerere. Igitondo kiza n'abana bacu.

0: Alo alo.
1: Mauro Mauro.
0: Mauro Chan.
1: Ni butine mu kirari muhungu wa mama.
0: Inde?
1: Butine.
0: Butine.
1: Yego.
0: Muhungu wa mabuko.
1: Ya, niho yibereye.
0: Umeze neza ga muhungu wa mabuko.
1: Ah, sabira fuma katuba gusa.
0: Karabira sumbejo.
1: Yego.
0: Zabuye gusenga.
1: Ah, sana apuye yo natiramye.
0: Na ukoroka ku murongo rero.
1: Kamere kuri wowe nyene umpaye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Idire mwere wacu tiri mwere wacu upi mwene wacu tumana mwiza. Amwe no buryo he turi kumwe ti w'Imana mwiza. Ikeru nyoka nyoka mudanda za ubusa za tinti ya kuibagi. Nakuwe ngaha nyene mchilali ya tu w'Imana mwiza. Kamone nuwa wazi kuhiza na jamu choto mchambu kumuhuza ti w'Imana mwiza. Kukire siche ya tu w'Imana mwiza kumuhuza. Kamone chagi koko mvuwa tinti ya kuibagi. Ebera mwiza nda mkuru na mchoy.
0: Warakumfu.
1: Akariri mbu.
0: Ego.
1: Ya karibu mboga sasa kabife
0: on the flow.
1: Yego.
0: Ni mukanyi sasa.
1: Yes.
0: Sawa sawa. Ati n'ubuzima no kugurana. Ubu ni Bife on the flow ari kumwe na Ibla. Mukarimbo kiwe bise connection. Katwivira ngaho twigarukira ngaha. Ati se uzuye biteye ubwoba atariko nibiduci intego ko vyogenda kose. Imana iracari ku ngoma. Aka karirimbo rero reka ndagature abantu bose bakora twumviriza bari mu bihe bitandukanye, abari mu bihe bitameze neza, abari mu busho butandukanye. Ndabwira nti nta sheni idacika, anti kandi uko bukeye siko bwira. Abari mu bitaro bitandukanye n'abandi babwira nti ejo buzoca. Mwandanye mwihangana na kare byose bishobokera uwihanganye. Ewe nuko byoza bimeze kose, uko byoza bitameze neza kose, ariko ntibiguca intege, ntibituma uva ku Mana yawe, wogume wizera Imana gusa.